0: Nega kanye shegin wakadugu haubika RFI mandinkani lame au danse.
1: Maimouna Zerbo.
0: Burkina Faso Capitaine Ibrahima Traoré tumbi kuna fundila unye makunu haka sanani fangata upmukono makera babu chamanka inafo Burkina Faso la kanako jamana nyemo waka yiruwa ferou ayuyes ni asyodea waka baranyogonya ani babu chamangore diyan kretien katoliku unye mwoba pape Leon 14 bakat le nani trama Francis jamana kan okunche bitene yano che atumbi lourda dugula kunu yemina pape Leon 14 yenyon yeke ni chene musuya abinkani kasrato doye nyefoli bina ke awye ni bela jelenka atime au danse kokura. Burkina Faso jamana nyemogo Capitaine Ibrahima Traoré tumikuna fundila unyema anfuruba jabaraniso RTB kankunu hobaro kene sigira jamana nyemogo kasanani fangata akukumokono septembre kalot le bisaba samba flani mugani fla afanga d'Afriko erkeleni tlankono nikuna fundila uye ansuro Capitaine Ibrahima Traoré kumana ambabu chamanka inafo Burkina Faso jamana lahalaya lakana kostrafe soroko ayiruwa ferebulu dalon walma maraferaw ani anyona chamawre Musa Alukulubali binyafolike ayi
2: ni Burkina lakana ko ministre tunku saraka tegeda jamana lakana ko kan fo biolon flani durum masuruna kemesarala suro capitaine Ibrahim Traoré ko akachani obei nga ko barato babe Burkina nyemoko ko minyere kelembu sina ngoni yebi ko yedugude ni do sigi baga ko bulolo kan kulewde bi manake ukadugu kan jatige wale kelofe ako minu mbella banka chari ujugu ko kan kuna fundi sodofe capitaine Ibrahim Traoré ni kuna fundi lawka suro baro imbabu wore tunyaka dunga fa hakilina kurai ako kemesarala Burkina ka bisegine be balo sene labi otuma ko wajibi don uko yiriwani demendo ni senekelauma iko sene nogo anisumansi nyuma usongo nogo yali anijitun labeni jamana fambefe yasa kaseka buruda songo damateme yelali kasugu kona ni wati jamana kuntiki kubena furuba jagoba sugu de daele kaseka songo ubeke kilinye Burkina fantani nani ayesi ton ni sede ya uchelala Burkina nyamoko kulabeni ndoka bara nyoko nyo kesira chamanfe iko taninga sekiko ujiriwa hakilina u anipoliti iko sira chamanfe nga kusikili ndofana asugu beka Fransi Europe utomba anijienkiri soba CPI nunusi mafo Kapitani Ibrahim Traoré kasuro kumaula aka mafo utebareke ni Francini o jamana sugu yetu nga ko min jelendo ko tena ke abada iku chogo koro ni jamana be hali be jafanga na tabia minun tanu ayo be sebe koro koro fo ku masire tena uluka jamana o mara chogo fu yetu ni wali faso mara ani jonya hakili na kurawi
0: Nigeria ni alo kunaniye alsani kuna fundi kasoro Musa Kakakan Nigeria kuna fundi so asara unia nyamgo ani RFI la sigide nkoro kabi utu kalot le bisaba ane kele kuna fundi la uka la fasaliton RSFA ye Musa Kakakan ye balia njati iko jagu ya mneli kanyesi akuna fundi lanma akamboli chama fanabika ke kalanyini akalabla seku jama la pendesa ale lagine kuna fundi la uka la fasaliton SPPG akoyonabo
3: Moussa Kaka, c'est une voix bien connue.
4: Moussa Kaka ye mɔgɔ dɔnnen ba de ye RFI kunnafonidiso la. Ni y'a wagati jan ye ne tun ma lamɛn. Mɔgɔw bɛ fɛ ka o de lamakun bi. Dusukasi ko do ka jate minɛ wa jɔrɔna ko do. Anw ma dɔn ko nin ɲɔgɔnna kɛra yɔrɔ caman. Misalila anw yɛrɛ fɛ yen min ye Habib Marouan sɔrɔ ale ni min ye Sansi Keita fana sɔrɔ min bɛ baara kɛ RTG kunnafonidiso la. N'an y'a ye ko yen yɔrɔw fana la a bɛ fɔ an ɲɛna ko mɔgɔw bɛ ka tunu. An m'an yɛrɛ ɲininka wagati jumɛn an bɛna se ka Moussa Kaka ye. Marabagaw ka ɲi ka kuma a ko kan fɔ a ka fɔ an ɲɛna de mun ne y'a sɔrɔ ale ni a maralen bɛ yɔrɔ jumɛn na u ka ɲi ka a di an ma fana a kɛnɛma ka sɔrɔ fosi mɛn a sɔrɔ Musa Kaka e min ye ne baarakɛ ɲɔgɔn ye n bɛ kuma e de fɛ ne ni Guinée kunnafonidilaw bɛɛ a bila i kun na k'a fɔ an bɛɛ ka dɛmɛ bɛ i yɔrɔ an jigi b'a kan kamini ye kokura teliya la
0: Seku jama la pendisa la Guinée SPPG akoyena bola Nigeria jamana kan mofolin keme woro signaso jumalon temeni hutun tara uyere kalfa Cameroun na Sénégal ni bagamara law ka karnyo ya doko o mintun kera état de Taraba marakono en Nigeria kelo kelo simfe mo chama mbonana unina en bagan chama fana afara mankany ukmun kono mofolin no signa uka yoro la ni Nigeria marabo ka demey anga salifa sakano ka nyofoli soro
5: Yoro do de labe nambanga,
1: Nigeria ke yake anfana tle bi anfanche. Mwa oke meworo niko nyoko nunu mblara yena, yani ferewere kasoro. Ufambaye musou anidemse uye. Sisa usegi naso. Okera nisundia ye, nga magi egima nyina ubuli kunko.
4: Kelado wila anka marakono, hode ya anwajibi ya kabuli kataka Kamerun na, ye yoro minanye kundugo yoro soro. Niyan kile flaye, ansegina kabo Kamerun. Ame wole bla marabogo mabi, uka demewere ulase ama, krenkrene ala frou, aleni, soda tugulawu. Uwasa angasega angaso ujo kukura. Amogo be uka deme ulafana dumuniko nasirafe. Bao gele ya bade be anka.
1: Ardo basi salebe farale kasaratoka. Ale ala kodon, kutume Kamerun wati mina uye deme soro. Nga kube yoro mina, umoko be deme warela Nigeria marabaga ufe. Jangu dumuni anikena uko sirafe.
2: Marabaga jekulu tunyada meneka deme do ulase ama kaba. Wa banyumanketon asmizme fanaye aseko ke kafara tongwere ukan. Kerenkerene ala sumpo sakiraku. Nuko be anfonfen kunka ambele jele ye deme soro kabini ambe Kamerun niye. Uyoro mnina antuntara kalifa yoro njini. Sisa mkwani, ambe welede bila Nigeria marabaga uma uka andeme halisa. Kerenkerene ala dumuni fenko tafanfe. Demese ni dofana bia aminu mankene. Amba njini marabaga ufe uka dokotoro chi ama yasa ukaseka furakeli soro.
1: Kelew, bagamaralo ni senekela uche, obetoka ke Nigeria ke anfana kura yanfanfe. Akacha, abedadigi muso anidemse unde.

0: Intrata walasa kasarani jira wasadeu na ngazi fosita jira kosarani bina teme sabula wasadeu famba tabulo.
1: Inichi ninyafali nono umbela jelena farkulu nyana jaki baraula. Farafina kan sira njini tulantan kile flana ube dabo bitene don tulantan. Nani de bolo dalendo siratigela nige kanyetan waro wakati Centrafrique bena Burkina Faso kumbe klu F kono. O tulantan mna kaya Maroko jamana de kono jamana flana nono makube sebrayala walasa ukaseka joro. Nyana masoro klu inkono Burkina Faso ka boliko folo la uni bene ye flani binke chelu kele ani kele femi ya Centrafrique ale gosila Mauritanie fe chelu saba ani kele uni che on la melila nono rekwe on bloka la se oma au Canada rosi sangata dalane ke kanye tan flaka mande jamono konna la maymuna sanwe danse
2: ini kezie
1: mulebe dakuna
2: zie dakuna me kuma saria dama barabara ko saria ka kan kata ka nyangi wa walma aka kan kalabe
1: ato wala wala
2: sansa
3: kuma be awbulu
4: mai sanugo
2: awne tle teri la me bago koni basi fositi awramba foka walimandon ani sondiale no kawla soro kokura ni ndoko kuina aw danse aw yere ka keneka Côte d'Ivoire marabago ye alatike kobina yele madon o ka wale jugu nyangili saria sebe kodo penal kono yasa ka wale jugu munubike no bisaka kololo la se lamini makolu nyangi wa damambara bi o wale jugu chema o saria min la nyinina akanka do fara nyangili fanga kan ka nyesin dama barakeloma saria kura imbina yele madon samba flanita ani kono ton ka sariara ani ka dama kye di don mi edien saria o che muno nyesile ndo lamini lakandali koma marabako ko yo latike ta ka keni dama barakololo de ye o mimbi cheni bala se lamini ma ani adama den o yere ka kenya ani o nima saria kura in kono dama barakelao adugu kolo firelao asano mimi bo o firelao yere fana ani o de bako bebi na nyangi kasoro mwa chama luka balo bibo o damambara ora anfe farafina yala au ka aklina na damambara kaganka lasa anika nyangi wali maferede kaganka ta yasa ka chake dala nyanabuo damambara ke loka seko ka barake akli sigirawa nega juru srafle niye plus 221-76-644-12-79 obise ka konkon anye kisama damambara lombaga muamedo fofana makabola gini abina mblasra kabikene sige Mohamed Fofana ni antuma kwa ni basi tira
5: ni antuma basi sita na angala tano
2: iniche yanga wele javi adjaranye ami foloko tivwa jamanana yere ami kumadi Suleiman Soma ami segima soni
6: ini Côte d'Ivoire du kolo geti menek a lamino fle jibul ta ka chakono bon ni ka e mo do yere bo kuma yere ta lo blu bi mir la ko mina ka jamana no nu ka no bu kuma yere o yere te mire o ka sini ya sigura jamana kana mir bira jamana ko ku te mir la bira jamana ko ku bu mir la siècle de siècle lura ton ni e ka mo ko ko mo ko ma ko ka kuma ko do ka atalo forse la bana ta kuma bon mogo minu ka lonta ma chaya ku kono ulu bae ko aka min foko chielu example lomba di mama yi sanogo sal na sin encore en danani ki balu kanu ba ka Côte d'Ivoire la men ka valu bi ki be sod ko moy gibe ka boy ndu ko ni tara tuba marara gibe bo tuba marala fo la gimi ale ginu no shite se kamme e ki gegete sora ginu dengele na bi ibe mogo ni nga mogo minu bo gega moke bo ni nga ti abe wulelu tiu sunutle sanu balawlo ba san solo ngoro ya yakuba maran na danani moko kemefla aneta anuulun fla loko kifa sonu oko beke katana do rasura min bora kuna manka
2: Suleiman so kaboko divar jamana na Mohamed Fofana ami foki wal mandon yanga wele jabia deranye ni babu inka la mebro ka amina ko chera kanyesi dugu kulo na fama fon yerema oko yala adama don tale wa jamana don tale wa wal ma jamana talo muna jamana be sika ka fanga sigi dugu kulo na foloka dugu kulo jukoro na foloka
5: okay oni ni kalini wodini anka mafeneni ke a Kenya ma anina foko dukro nafli femindi jamana dende tay maintenant jamana denta mi dukro naflu di bibindo nakira la balala fo ay jamana dembele mulampa o kɛ ni sabu di jamana ka a labɛn

0: ka molu sugandi k'olu kɛ a laɲɛ mɔlu di n'o y'a na masala mɔlu di donc n'olu ka kumaji kɛ sariya min kan olu di dukɔrɔnafolo baara o ka kan ka kɛɲa min ala ko an siyɔrɔ kana tiɲɛ ala ko an nafa bɛrɛ min bɔra du la o fana kana tiɲɛ an ɲɛ o kana tiɲɛ mɔlu ye min natɔ an fana kɔ an ban fana k'a tɔnɔ bɔ olu di olu sariya la dɛ donc ni an bilara olu sariya kɔ a bɛ kɛ sabu di sisan jamana kɔnɔden min ta ye a bɛra organiser a ɲuman la jamana kɔnɔden t'a baara ka munafan bɔ an siyɔrɔ fana dila tan kan.
1: O faamuyara i ni ce o fɛsɛfɛsɛ lira an bɛ to i b'a la Bua Jakite ye an lasɔrɔ ka bɔ Jeli Mara a bɛ cogo di Bua.
2: An b'aw fo Maimuna n b'i fo k'i lamɛnna bɛɛ fo k'i lamɔgɔwolen fo.
1: A tulo b'i la foli diyara n ye e ko mɔgɔ caman don dayirimɛ sirilen don damabaara ra ko a tɛ se ka lalɔ nin cogo ra.
2: Ne ka ye ten mɛ yanni an de se o ma Biɲɔlo bi tulafin tile mugan ni segin o de lajɛlɛka bɛ hakili jigin a fɔ olu na ko an tɛ tubabuw ta dɔn ne ko Seku Ture ani Elfula Jaloli an de ala ta u ye ala hinɛ u la o kɔfɛ an bɛ don babu nin kɔnɔ i ko ko damabaara i bɔra yen bara a y'a fɛ ka a lalɔ i y'a fɔ ko an bɛnba tɛrɛ a kɛla ɲɛ ma ani bi an n'a kɛla ɲɛ kelen ma ko a y'a fɛ ka baara kɛ ɲɛ o lalɔ i ka dɔn wo ko le di ni a ka tɔ ma a bɛ kɛ ferekeba de ye an fɛ yan nɔ o de kosɔn n k'a fɔ ko manden dugutɔ ye a k'i ni ɲɛ lɔ kɔdiwari dɔn n b'o fɔ ne k'i ɲɛ lɔ dɔn komi k'aw na kɔdiwari wuli n'o ka kɛ an baara yan nɔ a bɛ gbɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ bawo mɔgɔ bi bi dɔn manden yan nɔ mɔgɔ kɛmɛ i d'a ye mɔgɔ bi saba wala mɔgɔ bi naani o dayirimɛ bɛ sigi nin dama ko nin na. A don a kɛɲɛ min kan ka lalɔ o le kuwa pɔpili ni kuwa mɔgɔya dugu dɔ tiɲɛ wala kuwa kɔnkansɛri sigi kɔda la ani bada la ani daraki kuwa bakɔnɔna tiɲɛ kuwa kɔkɔnɔna tiɲɛ u ko nin kɛɲɛsiw kan ka lalɔ mɛ an bɛnba in na dama baara ɲɛsiw ma n y'a mini u man ka lalɔ dɛ n'u ka lalɔ o kɔlɔlɔ bɛ wara ka tɛmɛ a nafa kan.
1: Ni n y'i faamuya fɛɛrɛw de kan ka ta ka a cakɛda laɲɛnabɔ baara ka se ka kɛ hɛrɛ kɔnɔ a ka se ka kɛ fɛɛrɛ dɔ kɔnɔ kɔlɔlɔ kana se lamini ma kɔlɔlɔ kana se damabaarakɛlaw yɛrɛ ma.
2: Voilà gouvernement kan ka i ɲɛmajugu fɛ ka sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ ka dun wa dɔ ka bureaucratie ba nin bolo kan a ye dun wa dɔ baara kɛ kan ka kɛ ɲama an bɛnba in na kɛ ɲama ni wo kɛra bi ka tɛmɛ o fanga dun na sa tiɲɛli kana y'a rɔ
1: Côte
2: d'Ivoire kɔni ka a kɛ ɲa min tɛ ne kɔni y'a yira min ye ne ma jigin wɛrɛ la bawo Côte d'Ivoire dugukolo fan bɛɛ bɛ feere ni kɔkanmɔgɔ ma.
1: I ni ce hakilina na Bua Jakite an b'i to Laginɛ hali bi Alaye Jakite bi ni an ye nɛgɛjuru la a bɛ cogo di. Alaye Jakite kɔni tulo bɛ n na. A bɛ i n'a fɔ nɛgɛjuru sɔlen t'an ni Alaye Jakite cɛ Musa Kamara ne tulo bɛ n na i ni yan tuma.
3: Ba ara kɛli n'a tan ne ma.
1: Tana si tira.
3: N dala tanu.
1: I ni ce y'an ka wele jaabi a diyara n ye. Musa Kamara yala e ye Côte d'Ivoire marabagaw ka ni latigɛ in i y'a bɛn cogo di.
3: Tanti Maye ne k'a bɛn y'a mɛn nɔ ni Africain femme in ma. Decision du ta waati ma fɛnɛ a bɛɛ defo belebele lase an jamana kɔnɔden ma n ka wele fɔ a ɲa a ye kasobo na siyaya kati sabu mɔ arabaden yiri ka ja ne tɛra an na jamana min kɔnɔ yan ni baara bɛrɛ tɛ nbɛ min la den kan ni tiɲɛli kɔ bɛɛ a yɛrɛ masuturala adamafɛn min le rɔ bi bi nɔ n'a fɔra ko kɔ adamafɛn wuli alɔ lalori ɲasufa min rɔ a gbɛlɛma ne k'o jɔ a ka ndi ma ɲi ni yɛrɛ k'a ta fɔlɔ mun ese arabaden bɛ se dama baara la k'i diya ba. Problème fɛnkɛ ɲininkali ye ni fɔlɔ mun na adamaden tɛ se dama baara la k'i diya
1: nka ni kan ka baara kɛ fana baara min bɛ ni bila farati ra ka lamini bila farati ra hali ji sanuman sɔrɔ ko kan mɛ a bɛ gɛlɛya fana yala a man kan ka fɛɛrɛ man kan ka ta yaasa o fana ka dabila wa.
3: O de ka kan ka kɛ i b'a n'a bɛɛ de fila o de fɛɛrɛ de ka kan ka ta a di baara ɲamɛ ma ni tiɲɛli tɛ se lamini ma a ka kan ka wele kɛ a fɔ de ko k'a lalɔ n'a lalɔ la. O kɛtɔ problème ne di problème mɛ ɲɔn tɛ mɛ n juguyatɔ jamana kɔnɔden ma kojuya
1: ni
3: kana jamana min ta jamana kɔnɔden mɛ n baarala damafɛ dɔ bi bi nɔ o le kasiya kojuya.
1: I ni ce hakilina na Musa Kamara maaw bɛ ka makɔnɔ nɛgɛjuru la Alaye Jakite seginna ka na Alaye i ko Côte d'Ivoire marabagaw yɛrɛ a ɲɛbɛrɛ lo kɛ k'o y'a kɛ cogo ɲɛ.
4: Maisano ani alasan nara jama fo ka iraka adamadin la ko adamadin te sila dobena halid idin ya fe aiben nasika ka koroba adin fi atrole ka djugulmal dar bala jama na mi kaya ni dama malalo malgré concancer ni yirini ani drakiri nara kana fe kine mai alne nsikin te nya beni bajile ma ni kan na bajile ma fene kana koji ma fene bi ko ali herano be e da kan be jigi tiga bi ko no fili ali buya ye bon na fara ko lon kele wudi san kele dia li na to na dia rafike da rasnyara ki femine jin ka ba kono jom se ala yere na ko mi bi na gberenti mo ti se ka la yere bon fama bi la sigi sina ka kon kanseri bali ka yiri dra ki fene bali ma ya yela am badin do liya e la sene ke budalla ko bon la la ko do ko mo la mra fama ti se ro me yera so kon kan sari barala idi yere mai ayi balu le tibira yi ben be kala yi shu ayi bara soma ali machine demonter kala jigi din ka kono maldi ira ye wonyan kono kum de man barala malte de man kuduni ay se petit barala boni idu wona petit barala mi fe na be kala lo petit barala idi dugo shuro
1: sa
4: petit bara wo kala fe ha ni de man kala lo mo idu na ka bara menable la ke liberté ko de man bara kon kan sari barala le fen ka ti duna de mambara la fe suna am bela de bibi nam balu de ni de mambara la me kula banta te bara le kakan ka kali ka haramu ire a bo sebe re ko ala kon ganser piyasi drafi piyasi matra ni me kala ka kabam gusi ka jibo ka wole haramu de mala ko no ayre le kana do
1: ala yakiti
4: na kana bara akana do ni mai
1: ini ke wakli na ka bo kanka Mohamed Fofana mukanga ke da mambara ka dabla kude wa walma akala be yasa da mambara ke loka sika ke anye ma nam
0: ni anka masanani ke ka ben kuna jimi kela frafina tabuluma Côte d'Ivoire re soni kuna jimi semando ka bo san wafla san konondola ni alka document de la bena flomo ko vision minière africaine nanka document masane la croche libuluma depuis watu la damana bara montro tembrasheya fense manka nuwe kokono laldi nuwe tu laldi nuwe seneke eroldi me denkena mali kuda mambara tisila lola kamasron ni jamana tali du corona fuludi adu jamana semanfana musaka bola olela paske bara kusu nente jamana semankono me akakan ka kedi alako alam mantro di doya yoro ulkan foka ado bende ka molu deman ali sebla la a groupe do na folo ulmako association wala cooperative lu
1: local
0: alu forme local ka ban ka alakran daman ka kan ka baranya min se kana ke yoro ulma ko yoro lufana danate alako mol kana tu barala yoro do yoro mil dumalien na solo le manko couloir donc on le connaît là ka tete ta ka di de croulma de manako no delma ka banka alma de manka alfanka don ala ko al dise de mambara la ngami ka musaka bo de manaf ne do soiro
1: kololoka na se la minima
0: kololoka na se la minima parce que muna entre de mambara la ngami na foloro ani ay bara la ngami na bi wuli hala bara masale wole era kala ni anka ko sariami CDAO tabulu mana fala ko loi model 2019 ni ko ta wo ka jira ko entre bara la bara mesem feu semana ni ulie sariya kono ani mi e ke kan leri na gbekan o te kelendi
1: donc sariya soso
0: voilà fo ka freke mi e ke kan gbekan comme wole pratique dibi ko encadrer mani bolikira ka fokuno barabra lalo oui ali se fola mol di se doslana damambara ko nyamina bi foka sikele ka nonya elite akuma gouvernement ye se mol masamana ali ben akudo me doslani kote parce que sankate gouvernement na mol ye damambara la yoro yoro ta se yoro uldo ka kontrol ke ala ko saria militara uldira batunami
1: ya be gale ya
0: taban fana moyen te gouvernement e comme ambari ma ke trafala nyam na ke ni molu ka lon kontrol wala watmi al dalalo ni kontrol bore al dalla barake
1: o bisse ke kana o kabana
0: ulbara steman kono tieni ke to ul kono katami ni ala dahara ka jantu karo ka molla dalala ka molla loni a kenala ukapsa katami bara di dundo
1: gouvernement
0: sariya brafo ko atikela même mo aliakela parce que ambra ka semambale ambraya wa ki semaisila ana fulano kabo wati na kashi wati na da mantbara la halani wati mindoti da mambara semai ulalo nya sariya buluma
1: inike
0: beka na tonya
1: inike fese fese lila muhamedo fofana da mambara lonikela inike amana baro toke ni lamebogo ye yanga wole jabia jarai Mohamed Fofana, kambe. Ambi kumadi Amadou Diallo ma ka bako divoa jamana na koni tlo bena. Amadou Diallo. Retlina.
5: Wale ho tana.
1: Iko ni latike imbele bikele joro kusowe ka bako divoa jamana na mona. Amadou Diallo nagajuru mayani nyonche kusowe. Ami taga tamba senegal jamana na ansumana dan bagate
6: ah may sono ko bidi radron toro sitia
1: ansumana ko latike ma balima
6: amma bende mare may sono ko na fora ko jamana de ko divar jamana kuntigi latigi ka kula no folo kolosi na be sariata puru ula jika na nogo kaseka banala se jamana de uma we latige nyuma e baraki janto fana jamana denkele o miu ya latige fangala kako na polo korosi na sera ko sariata wolude fana be ugarsike nu usutura yoro sorokan dama denga wukono jamana de fo jamana nyamu kone nukaro ni jamana de mogo keme yere bo yoro yoro ka green ko yoro datu gunte ima ubla yoro dila wanma ubita demete uma e oye kujugu bade jamana ma surtout mo ba yiriga imbe ni nu la barakeda datugunate iba nyininde ibeka ibitu ubla yoromi no setie anyini ika demedoma ubisenka kisi barada yin kololo ma chugumi bololo sanuse beba don koni ko kololo bala bari ibu demede ubisenka kisi o ma chugumi uka kisi jamana
1: ini kiwa kinana asumana dambarate Amadou Diallo segina kan la soro Amadou idanse Amadou Diallo amaji ya kafo ne ga jurubu na soni nyogon ci sam
5: na ndega jurubu na
1: soni amako
5: tanana ne anye latigan kumbeni sogo ya parce que ayem abina mo la baranda nyale la
1: muna
5: ale mo chama me baranke ibi do soro chama ni lu soro ka jo chama fana ye bugan ci soro me ka fuku ka alla ba pe pe ko ni a ayem mo joro ya de parce que bitte obi na ni famo na na obe fika na mo ga barake no na ka jin mo to kro be jin obe mo mo go sa pe pe to me fisa era le u wi la ka sharan ka no te de pi la u bala obe ka no na na da barake la na nu mo go bula ni ni ni soro u ta ni do we do da to obe mo ga mo to kro na ku jin bo aku ko ni ga mo go gero me ni we sharia ta ga da bla jin ke le u kon ga fisa
1: no fam yara ini cho
5: ko ni ni fanta ya yara yara abina ni jamana tuma fe ta mi yara ta se ga tabla to abina ni ule
1: Amadou Diallo ni cho aklina na ambi kuma di sedu sisema kabo la gine jamana na
7: bo ni ekole di tanti ma ni ngobra ke ho molu amra ma ne galu kutu kabra ke bula bunizi men ka bunizi ashma yo fe men bunizi ma yo fe tanti ma yo kro mendi ni karugbe da mambara meni tanti ma yi here yaro kololo balu fana yala sutu ni ka kuruwar jamana wolu yire ta ni ka wolu labaji dolu ma fana bi tanti ma wolu jidu bra tiɲɛ fifififififififi damambara ko juya a kɛɲa ko juya min bolo i b'a wo dolu jidu ta su ko muyi fanfɛla wolu i bira wolu ba ji dolu lɔ bɛ fɔlɔ kaban kɔ kana lɔ bɛ bi tanti ma yi e yɛrɛ jidi tɛ di yilan yilan ka tɔn si a la tanti ma yi ne ma sɔn o ma ba kɛ mɛ sariya di se sira la ɲa n ma lamini ye k'a lɔ kɔsɔn ɲa n ma tanti ma an ɲa dahirimɛ le ɲinina a la baji olu fana ye dahirimɛ ɲinidiya dɔ le fana di o fana ye an na lakanda fɛn dɔ le fana di min ni ni mɔli di mɔgɔw bɔ a la mɛ tanti ma ni damabaara birana kɛ bi hali jɛ dɔlu ye olu tɛ yelamu tun olu y'a ka ka jamana fenu ko balu ni a kɔ balu lakɔrɔ kɔsɔn ni ma i ka lɔ nin fana ye baraka kurubasakili le di ni
1: a baraka kurubasakili sedu sise ka bɔ kankan an bi kuma di mamudu kumari ma sisan ka bɔ kɔdivoire
8: anga gouvernement digre minta a dialanye anyena abuenama pase mule koso ambo falangwa dialanye anyena abuenama ni ajate mne ni papier bi mo mo la ni sanu bo ni bana sanu bola ibe yoro la ne annona munu me dogo ko kata fem bonke akrolo ka bo akasara ka bo o sanjana nala sona ma min min soro ka finyana ale sanu bola nunu taraka ta digre do si mo hake min salala yoro ni kelena ni ko mo biloro amba fa babo dinge frani sangi wati be sangi wena na anfo ya bo yuta dinga modelo lo singa bla ima sanu sora ita datugu ewe biya kono baga mbe biya kono barache
1: au ni che au katulo malora nine bi dansi ki bika kenera chorongom ni malan sonko tube nere karafira obisaka sigi kalame anga bololo sanfe matumi RFI tomi FR ame nyoron soro sini dien tomba unika lagere keneka omimi kunchabi au ni che au katulo malora au ye janto au yerera

0: aw ni tile nɛgɛ ka ɲɛ 16:00 wagadugu ka ɲɛ 1 bo hakɛya kan alize aw dɔn se rfi manikan san fɛ Espagne pankuru chakeda suvis air nyangila bi alamandi saralila ka kenye naka sambafla ni tannan pankuru kasraye omikela sababuye ka mwoko keme ani tan woro bone unino rabina sefa wali milion keme ani binani wolonfla ani kodisara pari kiriso bae ka ni ejabi kela sewa koye do bulu obina famia soro osoni echopi kele bulu ni tigre bamrachuka mugchilu teka mada jamane kelebulu nyamgo yerebeka ko kan jamana do jalaki uka demenyo yala kanyeshi bamrachi nunuma uko ali natiga mata folo mo bisegini ko jagu yamne na binkani flasin fe nigeria awala kala dokun franche ndela au danse ko kroa ero wari e bak mefla ni mugani duru espain pankru chakeda suite era nyangila o alamandi de sarilla ni kirin jabi dala kene kan so madena pari krisoba tribunal correctionnel fe o kunye e pankru chakeda nyangi kaye mo faka kasoro ama dabo akama nabefo ama homicide involontaire mo kemen ani tan woro de sala pankru kasren sen fe samba fla ni tan nani wogatila kumba kanote kriso ya sinsi mako don balia de kanka kirin jabidi
1: jati pari kirisoko swift air pankru chakeda ka magudon balia de ake pankru kasra inkara kada kan kuma degli formation do ke uka pankru bolilo ana kono mo barakelo kum zi kodi ake pankru bina mali kura fana ka mo keme ani tan woro bone unina jigna kritika ne reka leenu sin fe kunko kaka kan adamadian yere ukun kono swift air pankru chakeda ka magudon balia ka jo ala wako mo kodon balia inde ya atoni kasra inkara umi yero kumanga teka ke espain pankuru chagadeng ni aka pankuru ni abara kela usinga air algeri di ma ukabo waga juku kata alji nga pankuru ka obolinde senfe juwe kalo samba flanta nani sufe wakati choko ya ani bugundo okoso pankuru ni binamali korean fana kana kono mogo keme ani tani worobe fagazi
0: kuma kini jabiye mogo chama asewa
1: burkina kasarato sumogo ka jekulu nye mogo kulu bulu kirin tigera anyema ba wako swift air kunye alenyini ka kirin bali akana ke kasaroto somogo do Sandrine Tricot kumbe kirikene kan Fransi ale chede fagara pankuru kansara yinsen fe ako ni bara nunumbe ulu akili jigi aniku usiri kumabe kasara temenina ani ajugwe ala kasaroto somogo wereko ni nyangilinye ale lafia ale beklaka farakan kujete ula kasaroto somogo kilinkilin kanka ero wari ba fladisoro umime ben sefa wari milion kili ani ba kemesaba nikomazie
0: Iniche ni nyafali nunu mbela jelena biya san tanu ulumfla tigitigie 28 September kasara kelaka mogo chama bone unina lagine jamana kono. Okumu kono bi adamade hake la fasali jekulu FIDH ani OGDH olugu munu beka kasara to blastra ye kuna fondi baru dosigi bi. Okumana kosebe adamade unka hake la laka jamana kono. Uye la nyinu ke uko wale jugu nyangili ebali maka katu. Echopi kokodugu yanfan fe kelaw te kamada keleboloni tigre mara bambrachu ni nyoche oluyuka kelaw dabo kokura kosaina san nani nyogo basigi ko kuno soma surasuka amugufilu cela tigre furuba jabrani soma kaka baraw lajo wa 600 sarata kamara echopi kelebolo beka jalaki unyasi usigi nyogo jamana doma
2: echopi kelebolo nyema marechal Birhanou Djoulaye la se kuni mo minu be nyogo natan ku fara len do nyogo kan ko kan jamana do kan na fakama wa ya fara kan ku eritrea jamana ni tigre ba manki kulum ti plf tc fosi de la olukama ko foni u de mena soudan ni egypte jamana o fe echopi kelebolo ka na kilikani nubora kasoron kele ugalendo unisurasi uni ukasurasi uni tigre bamanki ukulu TPLF ke yamana kokodugu yanfanfe banyumaketondo kafola TPLF bamanki nube ka nye soron ali tigre kokan ba uku sera kunu ku kamarada erepti dugu fananka afar marala tigre kerefezie
0: amie tigre jabrani suka lala edun sarata
2: kuna fonia ula mugu fili ukera tigre furoba jabrani so inka kunu soma kuna foni di so inka bara ujora wa kuna fone di kela do ka fola FPE mo fosi ma bona ni la kuni nga kotingani kyama ye u ka baraka yoro ina soron etiopi surasi uni TPLF ba manki u ka kela inda minera kokura kosa ene lazie san nani nyoron kela ula loliko ba o fan flan nu blara nyoron na samba flan ni samba flan ni moan nani ke ka mo wa ke me woro nyoron ni tanya farafina tomba union africaine ka jateula
0: initié ni ñafali nonu bela jelena lakana ko kuma alsa dofar la afrique du sud mochili kasarato akia kan 600 akia b moani segidela ore sur la jogi magato kelende ka fatuli sin fe bi tenedo mochili fla de kala jamane kon folo kala wedela minike yoro do la johannesburg urudugu na cle bien fanche mortan segide bonena unina oyrola flana kala township cap kerefe o kala sababu ye ka mortan bonen unina awala fla be kala dokun o frontiere la moko bisegini ko jagoyam nena nigeria dokun frontiere na bingani flasin fe jamana yo koronya fana walenti ya matafolo nga maimuna zerbo seria do bekache marfatigo do de kofo
3: folokera eta du nigeria marakono sibrilo bingani kelawiye akikela binani wolofla nyon jagoyam ne katanuye lakanati la modo ka serian wala o fambaye muso kutumbi tigankeli la watimi bingani kelani o tigada uka Seriam la alsa abise mugomne len num blaraka taga mauntu yirukungo kono wako bingan kela nu amani ni folo mugo jagu yamne len nu somugo fe ukamusaka usara Nigeria la kanati la moka ajet ne $7 AFP kuna fondi so sera ko misro uye bingani ni sementinya nga mugo jagu yamne len ak klima fo osera in kono uba sementinya ko tie marfatigu nu nana bulima fensim flauka kren kren la moto bituru nyugo oko kuye asra warauta kataga Morofe binkani flana okera karilo zanfara marakono a Nigeria koryan fanfe yentiga dara muso binani nyonka a yargada asigida kono a serinyawla alsa wani a sanchamaye jagu yamna luka telinka ke Nigeria koroni atli bien fan marakono ani a chimantian fana a chemar fatigi mino biwele bandiu luka telinka dugudon jagu yamne ani kanyini Musaka ukasara uye ubusoro kulabla.
0: Iniche ni nyafali nono mbela jelena Mauritani jamana kono. Kukujikan surasu uye dogo dogo tunga takala kemefla ni biworo. Ni lakisi nuakishoto kukujikan kunu onkaridu. Okube kuru mfla de kono wa ukumbola Gambi jamana de la. Jamana chama moko ukumbala Senegalo jamana den keme ani bisa wani fla. Gambi ta ukuye keme ani mugayi. Oko lagine jamana den nani kubala ani dowerewo.
4: RFI
0: Chrétien catholique ka nyamgoba pape Léon 14 ka clin nani trama be kunche bi français de monaco non aya fo bi tene donc ala bateau mo kanka du sukun sanuya ayeni makonfo kani tine mo wero de to barola met o yoro hiere la français de monaco kontigi Emmanuel Macron ben atalike akabi clegain na ala deli kene en baradola dien fam refe espagnol de monana clefla wulika joba do ke la drokun frontiere wala sa ka loanse gelao kon o sorola msukoroba doka geni deko kabo aka yorola kasoro ayesan biwulon fla deke ye luanse koye jamana di binani keme sarala ka jorona kubaye jamana inkono marabao kafola salifo sakanugo mogo ba mwani duru niko de bola ka msukoroba inko koro madu
5: Madrid fukatese Barcelona wulika jodo nukera o yoro de la wala saka Marie Carmen Abascal koko koro madu musweni si sera san bishegi ane wolo mulama banabao tobe da adalansugu munuka uyada odeka kabo akadu kono Sabula lujurato de don utarana ya kenya sola kasabubu ki anifona mafa kenya la ajautara kachari jabaraniso anibololo sanfe oride jigira espany jamana de chamana minu mbora kuka nisonga ya jira yin wale nikola kaluase kogili ya ukon mikera marike Carmen Abascal anyogona bisika ki anfanana uchika netube kasabe wulika joke la nunuka wala haba pankatu sanfe chamansira Madrid keneba mimbewele Puerta del Sol musukuruba nitube 2000 kono aesan biolo na deke oyoro la sodo chake ya jude doni sanka dof fra loi c'est son kan ska c'est siguro masabala zi misalila na so duni loi c'est tuni wa mugay akera wa bi woroye so wulikajo do bolo dalen do bi la nyini ye ka la nyini marba je kulu nyimo Pedro Sanchez ve akasaria dota mimbe loi c'est ala wala kana wa mo si kana gemble Pedro Sanchez re makona nembe wa sabolo na sin trata wala sa kasarani jira wa sadeuna ngazi fo sita jira ko serani bina teme sabula wa sadeun famba tablo
0: inichi ni nyafali nono umbela jelena farkulo nyana jaki baraola farafina kan stra ni e tolantan kle flano be dabo bitene don tolantan nani de bolo dalendo stratigala nge kanyetan woro wati centrafrique bena burkina faso kumbe klou f kono o tolantam la ke maroko jamana de kono jamana flano no makobe sebrayala wala sa ukaseka joro nyana masoro kulin kono burkina faso ka boliko folola uni bene ye flani binke chelu kelin ani kelin famye centrafrique ale gosila mauritanie fe chelu saba ani kelin oni che on la melila nono reku on bloka la se oma au canada rosi
4: Thank you.
0: sangatan dala nege kanye tan flakan mande jamana okona la maimuna sanwe danse
4: ini kiezie
0: mune be dakuna
4: zie dakuna me kuma saria dama bara bara okan saria kakan kata kanyangi wa walma akakan kalabe
0: ato wala wala
4: sansa
6: kuma be awbulu
7: mai sanugo
4: awni tle teri la me bago koni basi fositi awramba foka walimandon ani sondiale no kawla soro kokura ni ndoko kuina aw danse aw yereka keneka Côte d'Ivoire marabago ye alatike kobina yele madon o ka wale jugu nyangili saria sebe kodo penal kono yasaka wale jugu munubike no biseka kololo la se lamini makolu nyangi wa damambarabi o wale jugu chema o saria min langinina akanka dofara nyangili fanga kanka nyesin dama barakeloma saria kura imbina yele madon samba flanita anikono tonka sariara anika dama kenye kdi don miye dien saria ukche muno nyesilindu lamini lakandali kuma marabako koyo latike taka keni dama mbara kololo deye omimbi cheni bala se lamini ma ani adama denu yereka keneya ani onima saria kura inkono dama mbarake lao adugukulo firi lao asano mimi bo ofiri lao yerefana ani odemeba ko bebi na nyangi kasoro mo chama luka balo bi bo o damambara ora anfe farafina yala auka aklina na damambara kanka lassa anika nyangi wali maferede kanka ta yasa ka chake dalla nyana bo damambara ke loka seko ka barake akli sigirawa nega juro straflenier plus 221 76 644 12 79 obise ka konkon anye ki sama damambara lombaga mohamedo fofana makabola gini abinam blasra ka bikenesigi Mohamed Fofana ni yantuma kwa ni basi tira
8: ni yantuma basi sita na angala talu
4: iniche yanga wele javi adjaranye ami foloko tivwa jamana na yere ami kumadi Suleman Soma ami segima soni
9: ini ya kodivaro dugu kolo geti meneka alaminu ufule jibulu taka chakono bon ni ka imo kodo yorebo kuma yere talo lupi miru la kukumina ka jamana nunu ka unu bukuma yere uwele tu miri ukasini ya sigura jamana kana miri bira jamana kwa kuti miri la bira jamana kwa kubu miri la shekli de shekli lura toni eka mogo kuka mogo mako waka kuma kodoka atalo forse la bena ta kuma bon mogo minu ka lonta ma kaya ku kono ulu bae ko aka min foko chielu example lomba di mama yisa no go sala na sina ngora yanda na ni ki balu kanu ba ka kodu var la min ka valu bi ki be so du ko moy gibe ka boy en tukuni tara tuba marara gibe bo tuba marala fo la gini ale ginu no shite se kamme e ki gege te sora ginu dengele na bi e be mogo ni nga mogo minu bo gege moke bo ni nga ti abewule lu tiu sunutle sanu balawlo ba san salon goroyan yakuba marana danani moko kemefla aneta anuulun flalo ko gifa sonu oko beke katana do do rasura min bora kuna manka
4: Suleman so kaboko divar jamanana Mohamed Fofana ami foki walni mandon yanga wele jabia deranye ni babu inka la mebro ka amina ko chera kanyesin dugu kolo na fama fon yerema oko yala adama don tale wa jamana don tale wa walma jamana talo muna jamana be sika ka fanga sigi dugu kolo na foloka dugu kolo jukoro na foloka
8: okay o ni kalinye wodini anka mafunini ke a Kenya ma anina foko dukro nafuli femindi jamana dende tay maintenant jamana denta mi dukro nafulu di bibindo nakira na balala fo ay jamana dembe le mulampa o keni sabudi jamana lika alladen ka mol sugandi kulke alla nyamoldi no yana masala moldi donc nous ka kuma jike saria milkan wuldi du corona flu bara o katan ka tenyami ala ko an siro kana tien ala ko an na fabra mil bola dula o fanan kana tien anye o kana tien mole mil na to an fanan ko an ni bon fanan ka to no bo wuldo saria la de donc ni am blara wul saria ko adi ke sabdi 600 jamana kono don min taye abra organisan mala jamana kono den da baraka munan fambo an siyoro fanan dilatanka
4: O famiara ini cho fesefese lira amito ibala boa jakite ye an la soro ka bo jeli mara abi choko di boa
10: amauzu maimuna ni fo ke la menna defu ke la mo wulin fo
4: atlo bira foli jaranye eko mo chama lo dairi mestri leno dama barara ko ati se fala lo ni chogura
10: ah nika yiti me yali yane se ma binolo di tout la fin télé moine zigini di la jela ka be hangli jigi akolu na ko ande to mutaro ne wo sekutri ani helpful jaluri ani ala trawi ala hina wila
4: amina ya
10: rab babu ngono na ko ko ko dambara ibore bra afaka alalo efoko am bimba kire akelanya ma ani bi ana akelanya klim ma ko afaka bara kenya ulalo ikalo woko le di ni akatoma adike frigi badi amfe jano woko so nka fongo manden dubuto yi akini nyalo ko wardo mofo na ginyalo ro komi kauna ko wardo ni ka ke ambara yano adibele akusiba kusiba ba mo bibiro mande yano mo ke me dai mo biso wala mo binani udai meski ni dama gunna adon akenya mkanga lalo wole kwa publini kwa mboya duro tnye wala kwa konganzeri siki kodala ani mbadaila ani draki kwa bakolone chye kwa kokolone chye huku ni Kenya suu kanga lalo me ambi mba inadama mbaranya suu ma nyamini umanga lalo de nuka lalo ukono lobe wala katime anafaka
4: ningi famia fereo de kanga taka achake da lanyanabo bara kase kake ere kono akase kake feredo kono kololoka na se lamini ma kololoka na se damambara ke lao yerema
10: wala gouvernement kanaka inyamaji feka ka asiyase kusime kadung waro ka biro na siban broka aidu waro baraki kanga kenyama ambe mbaina kenyama ni wo klabi ka katme ufanga duna usa telikina yaro
4: ufam yara
10: kon wal kulinga a kenyamite ne kula yara mini ne maji wore la bawo kon wal du ko mbe be premi ko ga moima
4: inicho aklina na boa jakite ambito la gine alibi ala jakite bini anyene ga jurura bu chodi Alaija kite kwa nitlobna Abina fone ga juru solentani Alaija kite kye Musa Kamara nitlobina ni nyantuma
11: Mba arata natani mai
4: Tana sitira
11: Oo oh, enda latano
4: Ini kye yanga wole javi ajarange Musa Kamara yala eye kwa diwa marabako kani latika ya bengtukudi
11: Kanti mai nika beng yameno Ni African family ma decision du tawati ma fena e be defou de libele la c'est en jamana kono dima nga wule fo aynya aye kasu bona sia yakati sabu mo arabare hirika jane trana jamana mi kono ni barabare tende mi la binga ni tinya liko be ayire masutura la dama 20 000 bibino afura koko adama fe wila lo la lo nya su famiro agbele mane ko jua tandi mai ni re kata flo mun ese arabare be se dama bara la ku diaba problem finge nyini kali yene folomu araba den tese da man bara la ku yidia
4: ngani ni ka nga bara ke fana bara mimi ni bla faratira ka lamini bla faratira ali jisanuma soroko ka mi abi gbele ya fana yala amankan ka fere mankan ka ta ya sa fana ka da blawa
11: wele ka nga ke ibana bele flawri frele ka nga ta adi bara nya mema ni tinyeli tese lamini ma ai ka nga wele ka afori ku ka alalo na alalo da o kato problem ni di problem menyonte men juya to jamana kono di ma kuya
4: to famara
11: jamana mita ini jamana kono di men barala da man fero bibi no le kashia kuya
4: ini cho aklina na Musa Kamara mo ban kam ma kono ne ga jurura alai jakite segina kana alai iko ko di war mara bago yere anya bere loke ko ya ke to nye
12: mai sano ani alasan na jama fo ka iraka adamadilla ko adamadin te sila dobena Khalid Idin ya fe ayben nasi ka koro baya adini fiya trole ka dugul mal dara bala jamana mi ka ni dama malalo maligre konganser ni irini ani drakirin na ka na fe kinye mai al ne nsigin te nya beni bajile ma ni kan na bajil ma fene kana koji ma fene bi ko ali hala no be e da kan be jigiti ga e bi ko no fili ali buyaye bo na fara ko lon kele wodi san kele dia le na to na dia rafi ga dara sinyara ti femine jin ka ba ko non don be se ala yere na ko mi ri na gberenti mo ti se ka la yere bo fama ri rasti ki sina ka kongan seri bali ka yiri draki fene bali ma ya yiran badin doliya ila sanaka budalla wa bolla la furo kwa mo lamra famal tisiro me yiraso kongan sari barala idi yere mai ayi balul de tibilay ben be kelay shu ayi bara soma ali machine demonte kala jigi dinka kono maldi ira ye wonyan kono kum de mambarala malte de mankudumi ay se petit barala bonni idu na petit barala mi fe na be kala lo petit barala idi dugo shudo
13: ta
12: petit bara wo kala fe ha ni de man kala lo mo idu na ka bara menable la ke liberty ku de man bara kongan sari barala li fe nka ti duna de mambarala fe suna am be da de bibi na am balu de ni de mambarala me ko la banta te bara le kakan ka kali ka haramu ire a bo sebe re kono ala kongan sari piyasi draki piyasi matra ni mai kala ka kabamu si ka jibo ka wole haramu de mala kono a ire le kana do
13: ala ya kite
12: na kana bara akana akana do ni mai
13: ini ce wa klina na ka bo kanka Muhammad Fofana mun kan ka ke da mambara ka dabla kuda wa walma akala be yasa da mambara ke lo ka se ka ke anye ma nam
8: ni anka mafinanin ke ka ben kuna jimi kila farafina tabulu ma Côte d'Ivoire re soni kuna jimi semando kabo san wafla san konon dola ni alka document dola bena flo mo ko vision miniere africaine nanka document mafinan la croche libulu ma depuis wato la damana bara montro tembrasheya fense manka nuwe koko nolaldi nuwe tu laldi nuwe seneke eroldi me denkena mali kuda mambara tisila lola kamasuron ni jamana tali du corona fuludi adu jamana semanfana musaka bola olela paske bara kusu nente jamana semankono me akakanka kedi alaku alamantro di doya yoro ulkan foka ado bende kam molu deman aliye seblala a grupu ldo na follow le manko association wala coopérative
13: local
8: al formé local taban ka alakran daman ka kan ka baranya min se kana ke rolma ko wa yorol fana danate ala ko mol kana tu barala yorol do yorol mil dumalien na follow le manko couloir donc nous conorado ka tete ta ka di de kurulma demana kuno delma banka alma de manka alfanka dun ala ko aldise de man barala ngami kam saka bo de mana fene do swaro
13: kololoka na se la minima
8: kololoka na se la minima parce que muna entre de man barala ngami na foloro ani ay barala ngami na bi wuli hala barama fale wule ra kala ni anka ko sariami cedia o tablo mana fala ko loi model 2019 ni ko ta wukajira ko entre barala bara mesem feu semana ani ulie sariya kono ani mie keka leri na gbekan wute kelendi
13: donc sariya soso
8: voilà fuka freke mie keka gbekan komi wule pratique dibi ko encadré mani bolikira ka fokono bara brala lo oui adi se fola mol di se doslana damambara ko nyamina bi foka sikele ka nyonya elike akuma gouvernement yese moluma samana aliye ben akudo medosla ni kote parce que fankate gouvernement na molie damambara la yoro yoro ta se yoro uldo ka kontrol ke ala ko saria militara uldira batunami
13: nyabegalea
8: tabamfana moente gouvernement komi ambari make trafala nyamina ke ni molu kalon kontrol wala watmi aldalalo ni kontrol bore aldala barake
13: obisege kana ukabana
8: ubara sema ubara sema kono tieni keto ulkono katami ni ala dahara ka jantu karo ka molla dala ka molla loni akenyala ukapsa katami bara di dondo
13: ufamia
8: sariya brafo ko atikela memo aliakela
13: inite
8: ambra ka sema mbale ambra ya wati sema isila ana fulano kabo wati na kashi wati na da mantbara la halani wati mindoti da mambara sema yula lonya sariya buruma
13: inike
8: beka na tuna
13: inike fese fese lila Muhammad Fofana da mambara lonikela inike amana baro token ila me boye yanga wole jabia jarai Muhammad Fofana kambe ambi kumadi Amadou Diallo ma ko boko di voja manana ko nitlo bina Amadou Diallo.
14: Tani
13: Ratlina.
14: Basi foyi t'an na.
13: I ko nin latigɛ in bɛ le bi kɛ le jɔrɔ kosɛbɛ ka bɔ Côte d'Ivoire jamana na mun na? Mamadou Diallo nagajuru ma y'an ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ. An bɛ taga Tamba Sénégal jamana na. An sumana danbaga tɛ.
14: Ko bi di? Ra dɔrɔn tɔɔrɔ si tɛ yan.
13: An sumana ko latigɛ in ma bɛn ale ma.
14: An ma bɛn ne ma dɛ Mayi Saganɔgɔ. N'a fɔra ko jamanadenw de ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi lasigi k'a k'u la nafolo kɔlɔsi n'a bɛ sariya ta pour u la ji kana nɔgɔ ka se ka bana lase jamanadenw ma o ye latigɛ ɲuman ye bari a k'i janto fana jamanaden kelen o minw y'a lasigi fanga la k'a k'o nafolo kɔlɔsi n'a sera k'o sariya ta olu de fana bɛ u garisigɛ n'u u sutura yɔrɔ sɔrɔ k'an damadengaw kɔnɔ jamanaden fo jamana ɲɛmɔgɔ ninnu ka dɔn ni jamanaden ye mɔgɔ kɛmɛ yɛrɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka girin k'o yɔrɔ datugun ten i ma u bila yɔrɔ dilan walima u bɛ taa dɛmɛ don u ma e o ye kojuguba de jamana ma surtout mɔgɔ b'a yiriga n bɛ ninnu la baarakɛda datugunna ten i b'a ɲini de i bɛ ka i bɛ to u bila yɔrɔ min n'o se t'i ye a ɲini i ka u dɛmɛ don u ma u bɛ se ka kisi baarada in kɔlɔlɔ ma cogo min bololasanusen bɛɛ b'a dɔn kɔni ko kɔlɔlɔ b'a la bari i b'u dɛmɛ de u bɛ se ka kisi o ma cogo min u ka kisi jamana.
13: I ni ce hakilina na Asumana Danbagate Amadou Diallo seginna k'a lasɔrɔ Amadou i danse. Amadou Diallo an ma jigiya k'a fɔ nɛgɛjuru bɛna sɔn ni ɲɔgɔn cɛ sisan.
14: Na nɛgɛjuru bɛna sɔn. Ne an ye latigɛ min kunbɛnni sɔgɔya parce que a bɛna mɔgɔw bila baarantanya le la.
13: Munna.
14: Parce que mɔgɔ caman bɛ baara in kɛ i bɛ dɔ sɔrɔ caman ye mun sɔrɔ ka jɔ caman fana ye bugantiw sɔrɔ mɛ k'a fɔ ko ka a labɔ pewu pewu kɔni a ye mɔgɔw jɔrɔya dɛ parce que bi tɛ o bɛ. Na ni famaw nana o bɛ se ka na mɔgɔw ka baarakɛminɛw minɛ k'a jeni moto kura o bɛ jeni o bɛ mɔgɔ mago sa pewu pewu pewu mɛ sisan yɛrɛ de o wulila ka sariya nin ta n'o tɛ depuis la o b'a la o bɛ ka n'o nana dama baarakɛla na n'u mɔgɔw bolila n'u ye minnu sɔrɔ u bɛ taa ni dɔw ye u bɛ t'o datugu u bɛ mɔgɔw ka moto kuraw minɛ k'u jeni bon a ko kɔni bɛ ka mɔgɔw jɔrɔ mɛ n'u ye sariya ta k'a dabila siɲɛ kelen o kɔni ka fisa.
13: Ne faamuyara i ni ce.
14: A kɔni bɛna ni fantanya yɛrɛ yɛrɛ a bɛna ni jamana tungafɛ taga min yɛrɛ tɛ se ka dabila tugun a bɛna ni o le.
13: Amadou Diallo ni ce o hakilina na an bɛ kuma di Seydou Cissé ma ka bɔ Laginɛ jamana na.
15: Bon nin ye ko le di tanti ma nin ko bɛna kɛ molu amara manigali ko de k'a bɛna kɛ bola boni ye mɛ ka boni kɛ a suma y'o fɛ mɛ boni suma y'o fɛ. Tanti ma ye o kɔrɔ mɛ di ni karo bɛ dama baara mɛ ni tanti ma ye hɛrɛ y'a rɔ kɔlɔlɔ balu fana y'a la sutu ne ka kuruwari jamana olu yɛrɛ ta ne ka olu la baji dɔlu ma fana bi tanti ma ye olu ji dubara tiɲɛ fifififififififi dama baara ko juya a kɛɲa ko juya mɛ nin bolo i b'a dɔlu ji ta sutu ko mu fanfɛla olu i b'a olu ji dɔlu dɔ bɛ fɔlɔ kaban kɔ kana dɔ bɛ bi tanti ma ye e yɛrɛ ji di tɛ di yilan yilan. Ka tɔn si a la tanti mayi ne ma sɔn o ma ba kɛ mɛ sariyadise sira la ɲa ma lamini ye k'a lɔ kɔsɔn ɲa ma tanti mayi an ɲa dahirimɛ le ɲinina a la baji olu fana ye dahirimɛ ɲinidiya dɔ le fana di o fana ye an na lakanda fɛn dɔ le fana di min ni ni mɔli di mako bɔ a la mɛ tanti mayi ni damabaara birana kɛ bi hali jɛ dɔlu ye olu tɛ yilamu tun. Olu y'a kan ka jamana fɛn balu ni a kɔ balu lakɔrɔ kɔsɔ. Ni maa i ka lɔ nin fana ye Baraka Kurubasakili le di nin.
13: A Baraka Kurubasakili Seydou Cissé ka bɔ kankan an bɛ kuma di Mamadou Kumare ma sisan ka bɔ Côte d'Ivoire.
16: Anw ka gouvernement digiri min ta a diyala n ye a ɲɛna a bonyana ma parce que mun de kosɔn an b'o fɔra n ko a diyala n ye a ɲɛna a bonyana ma. N'i y'a jate minɛ ni papiye bɛ mɔgɔ mɔgɔ la n'i ye sanu bɔ n'i banna sanu bɔ la i bɛ yɔrɔ ladinɛ a nɔ na minnu bɛ dugudugu ka taa fɛn bɔ nin kɛ a kɔlɔlɔ ka bon a kasara ka bon o san jana n'ala sɔnna a ma n bɛ min sɔrɔ k'a f'i ɲɛna ale sanubɔla ninnu taara ka taa dingɛ dɔ sen mɔgɔ hakɛ min sala a la yɔrɔnin kelen na n'i ko mɔgɔ 60 an b'a fɔ a b'a bɔ dingɛ firila nin ye sanji wagati bɛɛ sanji bɛ nana anw fɛ yan bon i bɛ taa dingɛ modèle dɔ sen k'a bila i ma sanu sɔrɔ a la i t'a datugu e bɛ bin a kɔnɔ baganw bɛ bin a kɔnɔ.
13: Barate. Au ni che au katlo malora ni ne bi dance ki bi ka kenera chorongo mni malan sonko to be nere karafira. O bisa ka se ka lame anga bololo sanfe matumi RFI tomi FM ame nyoron soro sini dien tomba unika lagere keneka o mimi kunchabi. Au ni che au katlo malora au ye janto au yerara.

0: d'Ivoire kema ya fafe gere ya kema nebeka nono bo barakela ula soron uka fola nono hakia mintumbe soron misi la kakoro sisan ali utlanke tese ka soron wa ufe ukunye misi uka dumuni soron li gere ya lideye Suleiman nukonetara nono barakela ninufe
1: Segu bamba sunzur nefle ni mishi bado kuna abeka nono boka kaishonde ni dokono Kabini kena bichi, chae nunu besu lika uli kuchekuru werela kana unono bwa indike. Ubo nono di boka duba na kufara laka di mishuma ukadumniye. Shifinaka yenka sire ya ula, nono brete soro la mishula sisan inafofolo akume soro togo mina.
2: Nono mitume soro mishila, jona sisan ote soro la mishila. Sisan, litilu lupa soro sisan. Kame luna liti sheni tume soro liti. Ame awali sadron, wa domini la. A nono wali le te ubo. Ame doli fraka, kwa tibia kwa do fraka kasa podo manyaki laka doma.
3: Jamal
4: bur adu kosa mere
3: wale
1: jamal folola amad jalo era ku meseka nono litri 20 ba soro aka mishula ngako sisan ali ale to clanche soro kali ere katelika litri nan de soro aka seria ola li sisan mishute ka seka dominique ku fa inafo wakati temelung ko de ba ken nono berete soro ula
2: sisan nono nyane mati wono mi dumini mo soro ani sisan kele ngonte da ba dumo seka boro den loro loro den wo sa boro sama wala nani wo tori do
1: Kilometre damado ka boku chakuru onfle ne boaki kerefe sigida were kono petit paris adamatal nunuka werela o chenko samya wakati fe nono don be soro mishula ko nga samya banton ina ko wakati dobeke ko lu yere ti nono botuguni
2: ndu gera mesole ambe nono bo ambe do fere an yere be dom mo nono min to mesoro folo ale ti soro erin asere mumbake dumun do yara ni wati don na setugo an yere ba lalo pe ti yere le benan dumun e ka dimishum ti ba wadra an fana ti sega nono botugo sega dabla Wani sangi nana bi amba bor dami na tuku ala kana blani eri na tuku mo sisa mbo nono don don besro emi besro sisa ati teme litiri fula kelinka watu yoro tu tengenle anti besi ka sangi litiri menso sangi dami na ami sanga sangi litiri so pati do nyama foi foi soro fem jadi katri sang tabla sisa ami besi ka lesro
1: Ibrahima tal flenye ka mishiba doko fe sen flas rinyona. Abe ka mishidendo sa makana danoro mishiba inshina. Samya wakati fe banado be minka telika mishi umine. Obeke sababu ye che nunu tese ka nono bo Ibrahima ka fola.
5: Ni safa bana ye misideni soro. Ante nono soro asoro chogola. Wala sa ika nono soro, misi denu de kanka, misi bau simi. Ni banan yu dayanfan soro, misi denu te seka simi a chogula. Oerebe misi bau bali, ka nono chama soro, ama kobe hake amina.
6: Yabena, kosan.
1: Joro, babi nono na jienkono, abe seka baye lema kake fen chama yi, inafo fene, nono kumu, fukata se amuguma. A joro fanaka bundemisenu ka balokula. Jate mina chageda PNDA ka jate la, nono litri milon flan klan de bebo gweke marabulo kono Bouaké, Côte d'Ivoire chamachi anfana. Suleiman Kone, Bouaké RFI.
0: Ambe bo, Côte d'Ivoire kono, ni la seliva yon kwa sisan kata ou hankili na ou keneka, kuma pe au buro keneka mbi, au kumara dogo dogo, damambara udeka, anka gyama na ou kono, au fela ou, maimuna sano go yu faranyo honka.
7: Tiga ni gani ayah anjuro ayah hami pasi ni rekonte dalam barake angka dalam barake bawa kaca angka sudala angka euro lah dalam barake bawa kaca ayah cama yere tanya fe ayah cama yere kesi ayah rekor cama sila galus rokajo ayah bo na fora aku longgele ko kalah jo ko bara yere kanake tuni yere fiu brama abe ahami gani kuma mimi kaca ayah ko san lebih bola san lebih bo kata aja mana orang la. Bo usaka angwani nere ta akira bisaka solution ne yini ola doron
8: korbar la la lo nyami kewri ala lo nyai re ra ati sela lo katmo ka nyai re re kale blori kilo di pan maslum fulo de mana lo me kila de mbara ku ka de mbara bloka ka iro ro kusora u kila me ni ka me ku ka de mbara bloka de mbara fasi me ko mai ambe kala ko mai amankan ka ke amankan ka fanka sura duniya fasi fe non te mini ka da man sin suri la men ka ji ka do ini akoro akono ka yele bo kololo wala me u kololo masi e de man bara akal ti kuda me do an la akor bal ta jayo draki me ni jikan an ko kan sar mi ni kan ka si de man bara nyale brak nye
9: ini akor baro du kolo getu men ka laminu fule